afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu egu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu egu. Ah.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tu agu ure mbe bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira tu agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye ni ukra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye ni ukra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebira tuwe gu. Ah.

afedi atom sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. And ye new kra. Because Urem mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu egu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tu egu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedi atom sompa no etrendi o. Sompa is trending and trending and trending. Etrendi pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Urem mu se si anwo na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Urem mu se si anwa na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu. Ah.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an od na bebe ya haja bebira to go wura mba bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to go.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an od na bebe ya haja bebira to go wura mbe bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to go.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedi atom sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

afedi atom sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. And ye new kra. Because Urem mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu.

trende pa. E di no kwa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure musi si an wad na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kra. Sia. Hey. Ayasem. Haja bibira tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu

afedi atom sompa no etrendi o. Sompa is trending and trending and trending. Etrendi pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. And ye new kra. Because Urem mu se si anwo na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu

didiye ene akete ampa na be ma wa niji o sabra boy mo dajini bi na chiro suno die wnya

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. He. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Haa.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare sompa.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebira tuwe gu.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebra to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebra to agu

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu aaa

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebira tuwe gu.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura siya hee ya sem haja bebra tuwe gu aaa

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu. Ah.